0: Ang kamusampor kay kanapalte kani parate kagaot kung kagalapi kataak kumulagan
1: kamo
0: alo surong kasar kung nagoro ne perpili oya model niya che lagu tao ngaruaka Asahan si mu nentang hidup gelap ni asal kita main canggih so datuk kemaringge malem hulawan kian santang salah.